Umlakit, CBC ko at tatami pibalero. Huwag nga kao siya ano to. 35 niya kagulang ute, malo 16 niya kagulang wika. Takko pa siya tisleng ulang to. Misyo nuna siya ute kono kata tao lang ito lugay halun ni. Nuna po may pala si kuha si medyo takko ako. Iloy na ito, ilulak si medyo minan, isi juminin. Cocaine milo amalukina wajang ni nacing wajalan ni meunukun anguti seven hukiti inlo na tupidu tigilugo pasidat sa zileng wajom tema lutana ilaga jawjo pisi mati jom minjina ka ulo kaya na tu tigilugo 16 nitaw

0: kalau menar dua pihosi, tunggu sekecil, tabangan kalau menar saya udah lulusi ulumi, me 22 dalam utak pangai, sulit aku tu salah aja apa sih, nuna potong kebikun, salah kau saya tercikat sudah pot, amal utau dana, nuna potong makuri yang kita, sibuk dokter yang ajaan main. Pero ang waktu mito pa duko si Dicky ang kami yung uyakan niya niya mo sa ano malo si Lauhan wendo kaya ng Jamie Chocia na rin na mayo kabisa pamiana kabisa nito kabisa alo tino tito halo na tito bibirla yun ito kala mag niya kala ni tapos si Dicky kala mag na latasin Ulu me, telo me kalau telo ko tu sakit tau lang apa pun mana ilat, na pembagi me hilap pembagi tim me ya pun mana mami sarni nuna pun me, tapi mama ko ane lu naik kuda kasih mama dah tidak tak semaju naik ubal ukir. Akin na may utak yu yak tuitay ko amia gait o sanaw gain. Dana atok tau ko masin miya wala nunabong mi dana mami sang niuyok isa mami timimik pimbari uti nga maana kaya pilwang wato may tamak ko ayaw lang naktunod ubalo kaya mami sakbi ukatak tuning upagaw katak tang chwala kalo na yak tang takwa ko inunik piko masamiyo walawat kaya nabiyak tak titang makalak tako ukuwaw kat ila yapi andang mayok danataw katimayangin nun ako sige ak kunut ukakati kalau tu si bisi tau be utak
1: si bulung makoy na me atu na gawe kina bidlu na nang me utak lu tiglu kanu irok patlu tiglu
2: ilo sepe an nang me uyunga tapani ikalun nitunga takunung alo ako sa kaya kunut kati mayu kain naktunul ilagaya uyunga tapanga nunalinning tiliyaw si malunga takwa ako sa kaya ikong akay katimayin mana katimayin kayo na ito katsin na kulo kata katimayin kayo na ito takwa ikaw tiyo tuin na ito tayo nga ako sa kaya katimayin talaga kaya halaman mo yun awla lakan so tako nga ilagayaw kayo na ito nga mana katimayin kayo na ito panglataw nangin ni makoy sunangin lo ilangin tana pilwak namin mana sakisima lagata ila sakisima langata saksaki kayakta nga ni piliw tiyo no uto ko mayo tamakwa sanato yun Utu kau maju titik tu jadi hantu tu inak titik tu jadi nalu naik kuda kerja jadi ni mana pika suara nak semata so tak kuah kat sini luda tamat tu mungkin aku harus kah semalat tu kuki kuda inai sana tu yud titik tu jadi nak tu tamat kuna ngah hantu tu inak ilah guna suri nuna kah semaju hati nun bisi matu akte enti ay tu nasi suku matu tay kuna ngah ilah gaya yunu kuah nuna kah tu menon nuna katu jahati gaya tay melinga yunu tunga fikun nunila. So tema takun nga ilaga yaw kay na so nga nunalin ni nga si mayawa.
1: Tema ako sa ga o kasaga bitakot taksangan ni kinagasi titik tuwak tao yun naktuni kanutuy na sana tu yun ni atok tao yun naktuni kisumi tautungin ni tautung wak pisi titik tao yak tao yun naktuni lukia amak tao yun naktuni lukia.
2: Tema ko ang ilang isumagilugin inuit pikusingit inuit kanuinginingit ammalo taan na ako sa kaya taikang nga ni upat siya ako kalaw lagtunik ukaw jigyak tinin katima siya kawasuni pimman katima yila kayong ito kulo ukaw jigyak tinin taimay tunin pitakaw ngan ukaw simakata simakata taimangan inunur

0: flugi uyagat ta gayat bile gila gayang na pata ta bani gavo makku luna kota tingit ni kina uyang ni ningak ta kota uyu ni teka ngat gavo matokat ku pitak tu dua ma taman na uyo nang mina kong na atulak uptigu atulak titaw himanik pat nuna vo gavo makku noxlak ta ko kina uyu ito gala gayak tu so daman na ikayo gayak tu uyuak ningak ta nikku royalties ku tigu kina uya leong na kau tak tu dua le gayak upta gavo mau duta ki hen ini reuk tu guman na uyarak ta gaya pilere bigi yangi inui nuna ko tingi ning ni heok mata inui nuna ko tingi ni heok mata no ningak ta ko tikku inui ti me ko tigi yangi ki no ya leong na kau yu
1: to kisi ga kan na gasuk dunga ta ko gava ma to ka ku nuna nga nuna vo mo atok ta nga ang nasa yu nak siluni da ta ko tun nak sak ta yu
0: yeah nuna vo government ti ko me a ma la siluni ta ma ko nuna ai ila crown land nuna ka to yu khablu na tu gava ma to ka ku ma na ti ko me a siluni gi u ga lu a nuna vo government mo April 1, 2027 ka nga malik pa tigo me aroma gabu
1: tan angi yo aro angi yo aro tak piku tiga sai akik sokta valle yut kanog le tak nunga nuna vo me ono pisi valik titina pan
0: pilere ne arna ra yangi tuki heo mat lugi pilere gerne mata ilamana pilere de anik tutak pekane kapi hilik dormi hope baby okio ni kai unik 2030 ngungi launing ani tano yarak ka ya biu na to hana yo na man ta ko billion ngit ni help to ni kino yang ni kano ukale og binga luta ang og lugu gold ni glu per teri binga luta ang og luni atik tu mulara out hana yo kaner luni so kino yang ni ami hunik ilo kaina ta te kunga pival dar ne khang ne to jigin i tuk nang min ne pilere bilit pilere yu lo ne to tak pikani inung no nang min ne khotigi yau yu baluni ahingi to nang min ne khotigi yau yu pilere yu lo ne khotik pilere khati gut dau twin na ho to ka ro ma khlo ne hane yau ni ngan ne inung ne nuna bu mi utang ne ti gu he kon na la ne mi yo pilere khanik so tama ko ataw tulo akhlugi nang mina pilere bilit am manuna bu mi pilere waktu tabuna piba nang nakang na tu 2030 ngung i long ning ani am 2030 ngok pat gold mi take na per te rebat le lek pata u yak ta ga pilere lo ave lek pata tama ko ataw huli atwin na ne mi pilere kat am kino ve le o tik nang mina pilere bilit
1: takko MOU ngunaqtau yut aqqiksissimarpa agniko igokkunno uyarinnaardingmun
0: takko qitermiu inui katuk iqatigi ikkut pilere qatigi yauleaniktut anga qatigi gupmi inungnu toranga yumik pitaqaaniktut tukihumayakkut tamanne ikayortornallaraktor takko yaqtaraat agniko igo kai kullu ang katigi uti kanik kalwa fati tuki hiyo maya kut nutang ok teri bad liya yu ang katigi uti aki kui kana waktu ay tarok teri lutik no taman na ikayok tong nalang ito inuwi na ti me kotigi yangi iba lang na kaktu luak matataw daf ko uyak teri ano na buwi lo anitaw tuksugi uko ay makatunga bigi luak apti uga po mausuta inuwi bilir katigi yaw yari halit awat ilere nak taman na kamagi yau tiar elik peko yait maligait malik tau tiar lo tiglu ama pinga yubi yang bilerek atui nao yang reyade no na buk miyono ilin ni aku tikkal lo o tako pinga ho iling ablugit malik tiar na matigit ane reyuk tu
1: tako uyarang nervik inung ning ngartun inang menakotigi yau yoni anorimo ikum makutakarigang mata kavamakko no na vomit aksorote qarnaarpat sivunittinni teemeittoruyungni ikummaqqutilerinnermi atornarmi
0: ila takpikani kapihilik dormi anorikkut ukkaale orotauniartor nani heoroma manga takutitaulaortugut tautoqqorna

Ta kwa kore ji kondi ya tasin da kan terami ji kuma kyun gara gen da kore ji da NFT housing go hee shi ya sara gara gen da saa yi te ji ya saste hee gara gen da kondi ya becha kong ji kyun ya tenke gara gen da ji becha kong terami ji kyun gara gen da kagi tira ji ji kyun ya sara gara kore ji shonga kondi ya nga yate wa ki ji ni se na se te ya tsa yi nga te wa ji nama ji ki ti kondi ya da su tse le ya

In tusi na kiatse ne kuni weta na kiatse ko so thai sa se ko sa ke he na ko te asin si si Mary Ann Williams city. In tuku tiga si ti tere si yo one I sa tsone kane ta si ti le. I Apple, Amazon, Spotify, kane ayun I sa tsone ta si

da i a yune kulu ham te kulu i a yune kausing ko a yung kulu ham te kulu isi kain te kulu titeri tene ki guina ke te si ga guti gusna ki tila in te le kani tene ko asi ta gusna tila ta guti i ku kar na kri ku kar ka ki in te la ki in te ki ti in ta pe gogare ko he ko ne sakun te le ko so tan ke ko la ga